0: Christians 100,000 boigo chibona sinchiroro abantu ikomi bakonyora shilingi eribweyemo every top of the hour igorine nabokonyora nga nae kwabire oyomo bobali bakonyore besiyiga imambi yiga yabono toti wa magigane kirongo kwenyore nga na kicheza chezi yiga gukonyoria buna togane iri smartphone umanya go participate gose bo igo togane iri gutwara e credit gose bundles umanya go participate yaya ige gutumeka a USSD code a URS star 779 hash ala furindo chorege saifem kurabo ochorega tbox namba emogo ikanambenye obokonyora libaga liokoba omubui imambi yiga ya bono seka nemerongi tatu igoro yechinsa kianda chiabono mambia raundi ya kanetole yomorobulio yoiga ogesa gese virengere lio obia gombirebi asi umudzada la tubu ati mambia yiga ya bono virengere lio obia gombirebi alegesa
1: sani kwa mbuka
0: mbuakire
1: mbuakia uja umudzata uro mokongu narutulimu ororo Kano murandi nerara aswa nerara tengane yuno murandi atuti. Kirinde tuye uwe buya. Wakia wabuna kwa nire ngane ye nisiti kanyi kwa ne sani kwa buka kwa sige sabu kia mire nganyo. Kirinde nye kwa ne wuna nanchi nye manyote igoro yomo kungu yono musacho. Kwa sabu kia mire ngani sina ine eko kia katukune kia kane kwa tewa ina. Mwetira asobo ngaini inyombage kwa gaji. Mwetira asobo manyi inyomba ya kongiwa. Tuko ngane ya gato data nga asobo nga asikise mikire imeche ini yeko gendera ya babu ya wono nta kituko tewa mangana ya na arama jitko mwisi ase familieye asomo kungu yonu masacho. Ngane enta ngani obo ngaini wukuru asinya sae wukawora ekiagero mukungu oyo arigo twaro bongaini okuru asinya sae igare kurabulyo mukungu igare kurabulyo musacho ye bono bongaini bokabora abulyo musacha nga umurandi gakin kugurirwa lega musacho yone inga kiro jito okora to siro murandi ye ngane ntangani kuriyomba omukungu omungaini yako genda no mugakoye no musacha ari ko omungaini nere ga ari ko genda no mungu ya mutu ko mungu no mate kwa gwasi ingana ya kabiri ya chaga busani ya dan understanding ye gento ke taringa ke gati yabo no kumanya na buya ate family musacha no mukungu ba manya ine buya nyumba no kumanya nga cheba sona atuti ikambo nya chubamo buli nga omwako minto na kingo kolege nteke na wanyi wetu zusi ilo umurandia anye nengo ambe wako onye wako yone wazi kuso mwaka mtenga honi chimboli sato na nekwale koni vele bono honi sato kama ikiri bwe merongi tatu yori ya mangana ya nawale kwa wewe na intubu na warandia mtuli koro na uya ekero mkungu kuso musacha ala huli chukumu omusacha ala aliko chako koro mkungu erengu iguwa rengu vya na aliko igu vya because nero musacha nata kitanda sandi mkaye umukungu wanda sami umusacho ye amanya wakoreje nteke ye ndukio maali sami ya lago tebanga ahiga nandi kisemi chikabura kisemi ya kerechi yo asi nka nka nigego tena ya maiga ya niga kubata tu nasaa aligo chakutu korora sumukungu nasaa tuka sumusacha mburi inti aligo kuwa isu chikwe na mukungu tare ko buguri mburi mburi bera kiwe kiwera pasta iyo no intu na barandia kero tura ase karisa zgapso nya bakungu na basacha mangana ya tatu ikiagere kera buri de sani aiga no toko nyoro mukungu akwe nyenta go somo sacha bwiita ngo mukungu nki akore go somo sacha nki akore raiga iyo na rote banga umno murandia abota ro ngo mukungu yo na na go sete no musacha na go sete buno mutu gati gato tera na sani umo sacha ako motue omotuo wati asenka abari ko amiro mukungu no maitenga kwa gosi kwa kolivi mukunga asaba mabera amwabere sala sako ngenta chimbori ko sobita chimbori akenkia yo bororo o bororo mbori ko ita meke no bokala tarakiti amna bogutwa tangi ndante bango musacha na na koreta obe no mukungu na koreta magoso yo banta obere mbari baya ino murandi atutirende na injira tanga umurandi akira ite bungo mo musacha wajiro wetane nka ntu ya barandi tuji wetane chi nka nga mukungwa oni obolemo ati okorere gento gete chaba sona tuti omusacha tamanyeti
0: wo
1: mukungu nakorta magoso no musacha nakorta magoso murandi atuti nandi gante abanga sani ndiamono otwarenga se yo gusaba rakina ndara sela sunsa
0: okay.

0: bakurukwa bana ka songo stars ye ege sa tibundi genderera igo igo Ego kereke bagokiao onyena bantu go bango sede bikoroto ayegoki yani ngomonto naroko gendota cha sata tire dibagare ko gendege koroto manya bono gago kobera uyu nyakoro isige koroto lakini gakya manganande Omanye bikorote bya bantu bakorose bikoroto titawoni ko itanandi bakirange Omanye sege korote keke gotacha elindo mondo kore tranda ko tetura bangu sabya bona etika na tuno yo gwaka no korose lege koroto igunga net matato karoto bwatite kibago imeye egesa Onde nare nere, kero bono gukwa nira mangana tuyaba gusi, no manye tenga ye onye kori montu musacha, tiango nye turigu esibiri, na boi gonye bikuru tuwe otelea yukwe rose, lakini gota ite virosi ubisaini. Bono kwa mako nyurango montu nari, kaiga eita omurugyo, gose eita omundu ligete, nero kogo sibiri tianga, na inde nero kogo bangusira ebikuru to. Bono, Enterora tumeke ebikoro tebineti angeti ya sogo tacha nentera ogo tumeka tiangati yao nentera agira mole nebintu bendeto tatake tuko kuwana nebikoro tebi asebi ugo tacha isenge njo tonyo Toriko nyaranga na yogo chako bisibi gozo bisigiki Ngabo ugo tacha andonsi lakini nande kero biaro siku nindi kuwaga nibisa inye kia grace ya Monday morning Ugo taitokoreka na Felice Mati ase emeremo omone na toko nye balibonsi pe Bale ase nsemeri yo obo chenu buwa bantu bande Yani nga na yogo chenu buwa bantu bande Ebi nto biya babago tumeka sobo gimobo Halegesa
1: Eba mokokoti
0: Karibu ikibago
1: Wakire
0: Wakire biya
1: Urugisa mujya kenya na rapingo rapat ni kenya ange simba ya kenya bisa na mama sar jo iskin hos ni kano ale. Ono mukambo ma enteri kito liria.
0: Eh.
1: Mukambo iwan aje ten kanya oroso kiraja.
0: Eh.
1: Aku ni si rei na abra te kore la na mote bati na ko ikanda abra ta uninda amorora.
0: Iwa bane si rei na abra te.
1: Eh si rei na abra te mote mukamba kuwa lima fauri angka ni abori si rei ya te kuwa kana bono ikanda te biala.
0: Eh.
1: Manya ko te biyo yo koro kuri na romayo nora matunda eseki ya diomba sone re kuru kuru. Ifaru mwenyewe nere mukamba kuwa lima fauri te di simatara keru vokando kapoko ya libonya.
0: Oh jumbe.
1: Lakini wakana niko batevo kie mambie ngia
0: Okay, mbu ya mono, egesa Okay, inga nyetesi miawiga ase ekebago Mayo justice kuru utawala gedunguri Ama gaje ekebago Mwamba mwuronya kwa wadiligwe kebage keya Mungwana yuga kuru ku embu ni joni saisi kuru muitunya Embu ni uko kenda kwa rabura sana Lakini lereo embu ni saisi otokire Ako teba maiga mange uchaso mwamba mwuronya mbusure ngia Ilini wechinyeni perisi mataro nsembe Kennedy Na abo gojare dorure maturiti Ekebage kia kura Nairobi mkuru kwa njenga Rebecca Kemonto uchia ase tatomino Kennedy na mamo mino Elmeda wanaba mino bonsi Hezbon Gilbert na Keremensia kwa abaganiria eke bago eke ya Andrew Bosire ninkoroche nsasi yomoga sokuru nyagoto kwa abaganiria abonsi pe amagaye eke bago halegesa okay eke bago eki ya aboigo Vincent Momani kuru chinsa mocha pipeline ni nkoro choko tepabonsi ya top 6 salamu sivanyore amaiga undie kimanga ngakorue undie kimanga ngatinda korora na antinda kuiwegeka omo ngwa nondie kimanga ngakorusi ato bono undie kia maiga amange mokoto nyangaresi damarisi mogoye omano mogundo na Hilary Mosemanto niraguri amaiga je eke bago Andrew Matunda kuru nyamire town na eno rime ya top 6 okubaganelia Natasha Mkiute Saromo Nyone Musurengi yao Musuribwege Suna Milode Demokeira ekebago ekiya sina kamemba Josefo ekebago ekiya Ruben Mokayo Motangio Sibia na First Lady Judith Mokaya bana enoko kwa abaganirie ekebage kiya Florence Kerbokoro Lolongong meje kebago cha Sarumo Nyone Smekanyange Manuel Mwaga na Sheila Kemonto Dominic Masolukor Westland sinikoro cha kebage kiya Inspector Maranga Jospate Kenyansa Kurtinse Mochirichia Keroka amaiga amangeye ekebago halegesa
2: Mokogati, mokogati.
0: Wakira biya.
2: Ogiete, gai, gambo rujisa mojiaro, ngai.
0: Yee.
2: Ongai, gai, gambo kiete.
0: Naribu ya.
2: Yoro, naruko, ganeria, machapi, kia, si, kiete, bagie, kia. Arafu, ya, rotiere, mando, ito, kombe, gero, gotera, kori, tereso, kori, yomo, muro, maete, kori, kakarube.
0: Kai, Sawa, ogungo takore. Ege sa.
3: Ae mokomati.
0: Eee.
3: Nne kyo mwana mtoba kila kwe studio.
0: Onye kore bia.
3: Mbi andre hachiru ito alawo mtongo na kovo katore.
0: Nga korigia.
3: Ee mbro matene, lakina wanyi weto mwana mtoba kini nandene renye wota yako nga.
0: Okay.
3: Ee kwa iya mwaneke chiru chinsa mwaneke chiaru iru.
0: Eee.
3: Era que o ano muito tiga na hora quando isso a pedir com o cunho virou do dia varas.
0: Eh.
3: O mato a que o ano muito e não comisse a dia se querendo já vai na base de novo que mas que nem então o ano é tão que tem biar.
0: Eh.
3: Não não não está mal mesmo que dobra que nem então o ano biar. Ará vou até o mundo colocou isso para pior não é como se não matam todos se dona todo tempo se lenga coro voltar com o anda.
0: Hmm.
3: Nete nyabe tisabda kinyo no muibo janto ni lagolirendo no tachoni sonionde yomba tenga na watura mwano mtene kwa isa maneja chure kuru chinsa matiaru irumbi ya mwano.
0: Sawa sawa mbi ya mwano egesa. Alege sisi miya isi miya oh. Ok yoko range netuwaki ya kwangirege sa.
4: Makawati.
0: Eee.
4: Ake netuwaki ya kwa nige wiki. Ha ha
0: ha. Engana gi.
4: Wa, okawati.
0: Eh.
4: Maji bana na ho inna kingo ekara rati e.
0: Manya bono.
4: Kinyo kinyele.
0: Eh.
4: Moi tava nyo maru rati. Ani ugo bota. Oko wa katwaru ko wa moro. Diwe bambuza. Dike yuma.
0: Wa. Ota gotiga. Pepi no are gose na tiete.
4: Pepi no are ga.
0: Kai eh. Ngie ga kwa moro se iri.
4: Kwani bande ba ta ko manya wa ko adabi.
0: Okay.
4: Diranta jelas makanya anda salah salah na itu kerbau apa anda semakanya anda apabila namu kau mengira di semanya anda salah salah kan ya ni kau ni rumah tegok jangan ya rumah tegok rumah jangan namu kau ni
0: eh
4: kau macam
0: eh
4: alam nanti lebih

Ona ta isa rangere ti gure ndaje ku gona ngala yo mwana ya taro sire ya wan ta ba nene. Wa si bona ga tendala. Konyo gere muri. Kini ngi mbura kore. Kini ngi kwa tebi ya koro me ga nyama ngane wo kumia. Wa na isa ye te buru.

0: Konyora uburimi bw'icyaya buna eskize tuni yawo bata *811*899#.
1: Uyu numero buryo bw'intabananya.

0: embuya ona ko mogo jamu kana se se ga iga so bonyasi orusi ti ko bia ama ne bi koro to no ter
1: papa buta
0: e chos ba kabuta ibe koro kinga mangana ko kwana yo bugan ona ba kusi ko ma minya tari manga se o ke tutu wa cha tirende na ba ka lukrende ja enda ye chogu
1: enda ye chogu
0: e abu mo ke tutu

0: Kunege sefe mga mga tingi ndara chukwira nga sengero nereke kari wa dento muna aliso sababu wakale katabanga ntuo toko somya mwaro ka mwasalia and it's really something very bad and wande mbali wako nyawara ngega siya wa yerega siya wano kunya kusalia iwa nisondi bakura dala sotele naro kakatanga na walime yege saa ime atakaritakima nguwane liango Mr. Korokunga kiba ito kakia wani mbati mwasani wanega avu olega avu mwane chumu ya mwongera angama yko kubabu naroko olio survival choir umu ilio na ale no ale gabu mwongera angama iga kuru kunga nere ngulia no moko ba mwagabu kima ilieta nga kiwano ligo tamabu wangu iga gaki ilieta nga kiwano ligo tamabu wangu iga gaki ene no tuwale ngabu mwisonde nere ilieta nga kiwano ligo tamabu wangu iga ma itenga niga ala se survival akabera lima saimara ono no arabu mongera ngama iga integete kukunya kwa mwana nchiko matikarali integete na alaku iranga se murubiliko rukunga na oro chesa ndara chukwere gantungira gantungira chukwana vindumira gato wako rabi kwa garaba ntubatu waru uwaba integete na alangu kwa igu muntu 5,000 umbali ba chesile yes integete kwa muswati na aliga iga ndo chune robiru mubu imu tanganya bantubali ba kwa chesa na alatungi gantungira gantungira gantungira gantungira gantungira 779# ogenda option number 4 ogenda option number 1 tete kuchu kwana ngatongera kana ngakia banta banga ngatwa kotera mangana manene lakini kunya koko suno uoba ntegete kuchu kunya ra kubango kolentera en ngana getire kai gara kintera kwiroro diana ranga bantu mbali gai montrale gatete kula kunia besa aganita eta kwa bantu 5,000 after every 30 minutes rango sinike keroyo ayo pungana begete simi ya on eta begete on rende na vera ba kon hello ke munto bairire okwararire
1: aya
0: yo soro byo wa kere simi kuregesa nga kendo cho kwa mayere ko cheza gaiga anyo ile 5,000 nime tutole ntola manyanga 5,000 nojire simi yao
1: asante wakisa
0: kwa anyo ile 5,000
1: asante wakisa
0: ende muna kunyanga tema nende toko mwenye muna nga kioko nyo alebe sende kuchimutua karibu sana nga chumu ndaka enda chesa nga ikuwa enda
1: chesa sta
0: 7 9 9 9
1: Okay.
0: Aya, inaochire mpesa ya straight, ijiache mpesa. Ijinjigane di process ya ndiyo, ijiache mpesa ya mpesa ya o.
1: Oh.
0: Yevon. Ijiache kwa wa deli deli yomu ndosa ina boku mwaka na chibesa chaye.
1: Atina saa nomu ya sandi.
0: Alright, thank you.
1: Aya, kali.
0: Aya, nangatebe ngeri rice tu gonyo kutaketa kwa woyo wabalibako wababuyo kwa enda sister. 779# and that's option number 4 yeregesa unyako and option number 1 esego tanga chesa box unyako nyara libaga lioko boya mu bali bakunyara ko abakwibwera mo tenare ga tereta ga tabanga ki igoto go somia inu mwaro ga mwa salia mwa kolekani ko yakubengere kalento mona ali su sababu ndra chukwera igoro ya enge nchabanga baito bwoba wagare tutakore bintu biratu.